0: North. You are listening to Prambors. Prambors.
1: Dahil natutuwa palagi ang makarana, natutuwa pagpadalalagi ako sa buwan.